Ani siya kani wa yana. Ani kidiya tok kaya anna. Ani riya la yadik will. Ach ndish akin ya. Ani riya din ya awa. Agizin ya kagin iyan. Ani winit yorgan yorg. Ani riya kagin ya.